0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogo ma ni fun Olorun loke fun gbogbo oko ati olugbo to ngbo mi ka kiri gbogbo ile di agba naye e o ma dupe lowo baba mi ma dupe lowo ni majemu dupe lowo eni to su e ti o je ka so jabo lejika baba mi tu je ko ri ojo ta pe lojo Saturday tu jojo agbara tu jojo isemi dupe lowo ni majemu tu su e to gba e to tu fe la fa lati ri Saturday awon eyan kan fe awon kan wa awon ori awon kan ti so pa awon ma di Saturday oni ti won di dupe lowo ni majemu to je ko ri Saturday ti a pe nojo ta pe ni 25/07/2027 igbogbo ri to gbogbo mi ya bo si bi pepe ya jo kadeluya na meje ati ogun meje ko fi dupe lowo baba mi ko dupe lowo ni majemu aba to sure but one dupe pe n kadeluya meje ati ogun meje ma gba pe bi pe a pe bi parapo jogi mo sinu eto bo ti pe mi na ni wo ni tete mo na re waju olagbe mi JP anode mo gba kini baba mi arugbo jo ni ka jo sodo ni tuuro ya mi di enu akoko re ya jo ni na ju eni ka jo gbo nto ni majemu ni gbogbo ko tun tete si mi na ni tuuro ya gbagba ti oko re ya mi di ti igbo ya jo ni na ju eni ka gbo ti baba mi ni gbogbo ko tun tete si mi na ni tuuro ya Oya, number 16, verse 25.
2: Moses si dide.
1: Moses dide.
2: Oto datani ati Abraham lo.
1: Oto datani ati Abraham lo.
2: Awon agba Israeli si tele.
1: Awon agba Israeli wa tele. E ma gbo oto datani. Abraham, awon to tolo ni. Awon agba Israeli ni wa tele. Yes.
2: O so fun ijo pe. Mo beyin. E kuro ni ibi ago.
1: E kuro ni bi ako
2: awon okunrin buburu
1: yi awon okunrin buburu na ku awon eyan kan to je eyan buburu obi ma je ki iji abi ki ibinu olorun wa si ibi te o iwo na ku odo awon eyan buburu yes
2: e ma se fi owo ko tin se ti won
1: e ma fowo kan tin se ti won
2: ki e ma barun ninu gbogbo ese won
1: ke ma barun ninu gbogbo na jawo ko ninu ese ma fo ko buburu ku won ma ba run ninu ese oya
2: beni won goke lo ni ibi ago kora
1: beni won goke lo ni ibi ago kora
2: datani
1: ati abraham
2: ni ya gbogbo
1: datani ati abraham si jade
2: won duro lenu enu ona ago won ati awon aya won
1: ma gbo awon ati omo ati aya ni won duro ni ibi ago won yes
2: ati awon omo won okunrin ati omo wewe won
1: Moses si wipe
2: nipe yi leyin yo mo pe olorun ni o ran mi lati se gbogbo ise won yi ati pe
1: emi ko se won lati inu ara mi wa yes
2: bi awon okunrin won yi bi won ba
1: bi gbogbo eniyan ti nku
2: tabi bi wa ba si se be won wo bi ati n be gbogbo eniyan wo
1: nje
2: oluwa ko ran mi
1: se gbo bi olorun ba be won wo ba ti n be gbogbo eniyan a je po oluwa ko ran won mo ti se buburu mami nkan kan de fe sele si data ni kora ta abraham tori won ti se buburu ni waju olorun si mose eni ta ara o mi se wonu o ti se buburu bayi se o ti buburu enu eja kan se to gbe nsi ka pari e
2: sugbon bi oluwa ba se ohun tuntun ti ile ba la enu re ti o si gbe won mi pelu ohun gbogbo ti se ti won ti won si sokale lo si ipo ku
1: ti won lo si so sokale lo si ipo ku laaye
2: egbo gba naa ni eyin o mo pe
1: awon okunrin won yi
2: ti gan oluwa
1: bi ta pari e si ni n to ba wole laaye gba ile mo pa awon okunrin ti le lanu tun gbo mi le mo ko won ti se buburu ni waju oluwa se won o ti se buburu waju oluwa laaro ke la o fi pari ati lu mi soke tori igbale mi awon kan njo wa ti de ni igbala laaro bo iba de ni igbala o ni anfani atori ofe lati deni gba proverb 28 verse 13 ori anfani bayi
3: lati di eni igbala laaro yes
2: eni ti o bu ese re mole
3: eni ti o bu ese re mole
2: yo se rere
3: yo se rere
2: sugbon eni kan ti o jewo
3: eni kan ti o jewo
2: so si ko sile
3: ko sile
2: yo ri anu
3: sugbon eni kan ti o jewo to ko le eni kan ni yo ri anu won na to ba fe anu ko buburu le ba ge buburu da ni o ko ese sile won na fa yi e fun jesus ko gba gege bi oluwa to dubo bi ta pare esi ni ni bi ta de ja lo gbaduwa wa ma ki gbe oluwa oke wo lo wa ni waju ni oya pa ni ko dipe tele iwo oke to nbe ni waju mi loruko jesus dipe tele oya dua ma pori amarubia reke totoma ma blo katalim prabosh likapa manonema abdo brode rika totome liga barabosh likabanduria jesus oluwa wa wa ma obi fi adua yi ala dua ni ogari na ma kigbe oluwa fi anu bi ogun to nja mi lati gbe we mi wa fa anu gbe mi gogo yan ye ja mi mo oya dua ma potale katalaba likadabalo eklebu elu prakoto bilagada le tatatata rigado e plokotoba yesu oluwa wa amen
2: amen
3: amo afosoke evina ti jade ofa igbe we mi wa to da ogo mi duro evina ti jade oya dua
2: ni oruko
3: je bradolobia li baba papa le kota porobia mazuta atelia le capote li probosh le kato dera inda produce kalabosh le grado le ketotoba imbrabosh jesu oluwa wa amen boko agbara wo lokun le baba mi to nyo mi lenu wa ma kigbe dragon isubu ni waju apoti eri iwa gba to kun le baba ile ya to o ya subu le ko si ku adua ma pota li brothers le tataliga barubia mazuka tabale le tobi adaleba rubia ato ezuka tabaya yesu oluwa wa amen le beta de bai ban gbe omi lati ororo ati yo oruko jesu owo ina ko wonu
2: amen
3: bo ti ma lomi atoro ko pada wa je
2: amen
3: ki yanu to ju ojo ri re lo ko farao
2: amen
3: o de ki olorun yesu oluwa wa amen ka sam 3 at the sam 9 ibelugun yo wole
4: music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
5: Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I dey listen to, so get better information. Won't give you no move an inch, but if you know say one move, move your radio with you.
6: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
7: the voices you need at work all day, every day till payday.
8: Good music and vibes,
9: awesome talk every day, all day.
6: From Lagos, this is
8: This is
9: Jordan.
3: Kabisi Olorun egbe ti da lati egbe da. N to ba o ke se nu aye ti ti layo. To ti pe latodun meji ti o ti se iyawo fun omo e. No ni won ti aye ti taun lofa. O fe gbese mejeje lowo e. E wa wo ise to ni ma jamu se. O lohun ti logun logun sise mo. Kede to mororo gestimani atomi adua ibe logun yen wole si patapata. Ti layo wa n dupe lowo adani waye. O fi ogo fun pe agbara Olorun si wa laaye sibe sibe. Ta laye fe gbese lowo e. Ni won fe da egun ne. Ori o fe ti na ori gba lati egbeda iwa na ri gba. Ko

0: san de wa ko yen ko ma re mo isu alagbabe wa amen
1: ni bi ta do fe fe ni o se fe ma rin tu lowo lo se osu lododun ni gbogbo igba lo sose o sub number ni ko ti ba mi so ya
2: 0833462861
1: o ma gara fu e miyanju ko ta jo foju ro bi ni won sub number baka na gbogbo eyin ti ti e te wa sinu eto yi laaro ini pool of Bethsaida ni ago meje ni o bere yo pare nde di agogo mokanla leyin na foju oju pelu woli olorun to n bo gbogbo awon to ba ni ailera no ma fara oju ese boyo ti wa me 20 years 15 years 30 years won na ni je kan ma gbe ebu wele kan gbe e wa mo mi ko de san ko ma pada sinu aisan yen mo mo bi mo be loruko olorun ri po wa ninu eto yen ki won na le pada jere mo bi ni aye kan to wa ma gbagbe aku ti o bere meje pari la ago mokanla eni kan ni ni bawo lo nse fe debe to nlo yana paja bole ni under bridge opposite yen ni wa funasi nibo lo nlo opposite yen arokada to po gbogbo kan ma gbagbe pe program yen se nlo lowo Thursday meje Sunday meje Wednesday meje Monday meje ni lu ifo fo ma ni agbara Thursday meje ti won na wa weakness yen yo si dara fun e to ba fara won le ni a o tujo foju roju pelu woli olorun to ngbo a o jo foju roju yo si dara fun e ma gbagbe pe mo fe gbadua si nkan kan ninu ile re oluwa lo n fe multiply mo ti n gbadua si awon kan to tun kan riri a ma wonu ile yen wa de fa yo dupe yes oluwa wa amen
3: bo lo pada kan po n lo iya nodu number 5 victor la iya be ni ulo lo o de ma dara fun jesus oluwa bakan na gbogbo eyin te o le se ke ma ran wa lowo gbogbo jo te ba lo eni somono e ma ni ani tu atani sheku jesus alagbabi wa amen irugbe Solomon 2000 eyin wo le fun iwo na se irubo yen lori pepe obi ki sele abame kan sele si wo na ko le wa dupe fun ti ye ko fu tomo e bo ba tin se to anoint ara re anoint omo re abi aworan re gbogbo yen ni o do gege bi ipenija ni se abi ni ojo ni se ati ojo le eni kan ni kini account number because 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagemi bo tin fi si omo ni ku me lori bo bi wa de jere omo edojo ale dojo gbo Jesu Oluwa wa amen ibi ta do fe pe woli ma flash mi pe mi ro ba so meji na oya
2: 080-2661-3610
3: epe ekeji
2: 080-33-462861
3: pe woli oju oni ti e wa de ri anugba Jesu alagbawiwa nibi ta de won na fe so re kan lati ma fi orin to lowo o le so 2 le so 3 ki won na so lati ma fi gbe to ni laruge abi rugbe kan wa lowo e to le ma bi so pe dadi mo fe ke wa ni le duo mi iwon na le fi ore kan si bo bi ko wa pe mi kin se gbadua fun eni kan ni kini account number 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagemi bo tin fi si omo ni ku me lori bo tin fi si bo bi o on e fomo e dajo okuku lodun yi wa de jere omo e doju ale Jesu Oluwa wa amen ibi ta de ma gbagbe Tuesday meje Thursday meje kan lo lowo ba Wednesday meje o lo lowo ba Sunday meje o lo epo wa ninu eto yen iwe gbiyanju lo ba n wa aso kan to wori ko pe mi kin wa gbadua si ba wa gbagbe pe ana le oluwa ba tu wa gbagbe pe apala koko yi ba kan na na yes oluwa wa amen
4: from Lagos this is
5: Jordan 105.5 FM
6: this is Jordan 105.5
7: station with the voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday eyin omo Olorun. Today is 2507 odun 2026 ojo Saturday for that matter. Ah bi awada bi ere sa osu na si dagbere mama dupe lowo Olorun dupe lowo eleda re osu ni pin lo emi re opin gbogbo le edide le. Wake up is another morning devotion. Iroyin ayo mo gbe toyin wa Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan ni bo le tin gbo mi bo le tin gbo mi gbogbo le e ma bo ni bi pepe eh ba si se taro iyato die e joko nbe ni o e ma ma joko bi pepe yin ni wa wa ma mi omo mi ori eso to omo mi so si amuto nkan only communion isin ola o ke se sin teyan mo pa je o mi mo nfo po lorun ba se ti gbogbo o fi lo ti o fi ku mu bi dodo efan o se se ko je isin meji la se engineer e pe pastor missis ki wo yin soke.

0: gbogbo ilu te ba wa to ra se nkan kan to yato adua kan lọlọrun ni pe loni 25 eyo adua kan pere o na ni ma pe kin to jade eyan omo lọn pepe yo pomo ni aro ola oluwa ni kin fun yin ni oli communion meji meji e to wa daju to se papa nbari sa ni ni tan yen yan yan fe o ni kin gbianju kin so fun yin pe eje app le oli communion o kan je app yen eyo kan o ni gbogbo nti o le so yo bere si se so o won olon leleyi eyin wo le gbagbo pe woli olon kan ni ndun yi ni tan je olufe ise ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo so na church mummy be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yo bere ni ago meje lagbara olon awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke ise ti won bere loruko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati wo odun ni ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage bo je je pe laaro igbogbo awon bible school o pade mi tin ba ti ku lori facebook lori youtube gbogbo eyin te wa bible school pata awon osise church ti mo
1: baba mi o pe o ta gba 77 that di batade test later any ka jo awo jo kan so bu ka night gbogbo nkan ta ba fe ni mo ni wa ta fe ko change mo se a night pepe mi mo ni ko ni so Canada pe Nigeria ti so mi mo a night awon aso mi mo ni kura ife ko je mo fe ma o wa ya so le mo fe ka aso tu so mo fe mo a night so mi mo ni pe ki so mi change emi o fe change so mi mo to my greatest surprise daddy ni alleged ni ijo no ijo kiji ijo en gogogogo bi oko mi a de so try that day because o se nko ti o bi mi so mo ba so bi o se di awo ijo kiji ni ti message se wole ni en ta jo so wo phone anything to se call your phone is there bo se send bo se your phone is there mo se ma ri phone daddy lo ba di iPhone 16 Pro Max 1 terabyte. Hey, daddy. When you hear, well, I should watch share your belly lane. Then I'm not too much. I'm not too full. You pay for the apple that change. Let's start a change, right, daddy? iPhone 16 Pro Max, 1 terabyte. Let me space in your ball. I'm so happy, daddy. I should go, sir.

0: ti wa na loruko Jesu ami
1: wo eyin ti satani ponloju moro ororo ati agbara ti olorun da bi Jesu to fi tu awon eyan sile ninu igbeko to wa nibi ti ati da oloro Jesu tu o sile
2: amen
1: oluwa tu o sile
2: amen
1: baba mi tu o sile
2: amen
1: eni to ran mi ni se tu o sile
2: amen
1: alagbawi o tu o sile
2: amen
1: olugbala tu o sile
2: amen
1: emi awon woli tu o sile
2: amen
1: ororo tu o sile
2: amen
1: ase tu o sile
2: amen
1: agbara tu o sile
2: amen
1: oya gba tu sile re
2: amen
1: gba tu sile re
2: amen
1: gbogbo eni omo ologo ti aye de mole pelu onje buruku memo abijije ti satani fi koyin latoju ala toju orun loni Jesu tu o sile
2: amen
1: gba tu sile
2: amen
1: gba tu sile
2: amen
1: gba tu sile
2: amen
1: gbogbo eyin te nbe ninu gbese gbese igbekunle loruko Jesu Jesu tu o sile
2: amen
1: oluwa tu o sile
2: amen
1: ninu gbese yen a tu o sile
2: amen
1: oluwa tu o sile
2: amen
1: ororo tu o sile
2: amen
1: gbogbo eyin ta de nu yin ni gbekun ti o je oloyun lord a tu o sile
2: amen
1: oh oluwa tu o sile
2: amen
1: oh oluwa tu o sile
2: amen
1: gbogbo awon opolo ta ti koleru ti o iye o si ma o wa ma we ma omo le we da e sami to lagbara loruko Jesu atu o sile
2: amen
1: atu o sile
2: amen
1: atu o sile
2: amen
1: atu o sile
2: amen
1: eyi ti won da loro won ti de omo le ni ona kan abi ona mira won je ori ta mo kai ni oruko Oluwa atu o sile
2: amen
1: oh my god atu o sile
2: amen
1: ba tu sile
2: amen
1: ba tu sile
2: amen
1: ba tu sile
2: amen
1: ba tu sile
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: gbogbo eni ba gbo oro yi bo ba ni sia mo so tele bi a se tu o sile o wo lo igbe kun ma
2: amen
1: omo re gba tu sile
2: amen
1: aya re gba tu sile
2: amen
1: oko re gba tu sile
2: amen
1: gbogbo ise to nbe lo igbe kun atu o sile
2: amen
1: gba mi nira
2: amen
1: gba mi nira
2: amen
1: gba mi nira
2: amen
1: gba mi nira
2: amen
1: gba mi nira
2: amen
1: gba mi nira
2: amen
1: gba mi nira
2: amen
1: yesu oluwa wa
2: amen
1: oruko mi yi pada apostle ati woli Mustafa Solomon lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo wa ni Gbaremo Ibiobi Airport area ni Ibadan bo ba ti dore meji agugu so pe oun lo si se bi oba ko sent o mo be okada ma gbo ode be mo ra ma gbo ode be ta ba wu le se program oko fe na ma wa to ma gbo ode be to ba wa mo ba e loruko Jesu o ya gba mi ni la re to ba wole lati alakia ko so pe se bi oba lo nlo lati junction airport yen mo gbadura loruko Jesu o ya gba etu sile
2: amen
1: mo gbagbe mo ma ran wale ti pe Friday to kayin osu bi on the 31 ojo meje oni la ma pade ni lufu ape ipade agbara calm down oku 7 days kuri maduka ba gbogbo eyin taye de eyin ti aye pon loju eyin ti aye daduro eyin ti won je o lo ti won je kile ri o se loruko Oluwa atu o sile
2: amen
1: iru ipade bayi a ki fi sere opolopo obere ni won so dagan like isagan opolopo okunrin ni ti so sere dagan like isagan gbogbo ise ta gbede agboro tu o sile gba mi sa emi ti kede pe mo ma fun oni ororo isegun to ni agbara sa akase ororo isegun to ni agbara bo ba tin fun oni ororo yi o kan mu omi re omi ra pada ni mo pe o omi ra pada wa de si lori wa da ororo yen sinu omi na gba mi sa emi ma kede fun oni jona bo se ma lo omi ni omi omi yi akase ni bo ba ti da o re si emi ni ma so fun e bo se lo ororo na ati omi na kete ti a ba pari program e gbọ mi gbogbo eyin ti aye de eyin ti aye pon loju akoko ti to wa yi ko wa di amore mo fi ara re sile polopo omo ologo o jini kutukutu woro owo re bere tin ji sowo lekan o de da wai wai mama o de wo omo yen be di omo yen lapamu ma mu bo ati program yi iwo odo to ngbọ mi mo fi ara re sile ojo waju re da iwo na wo bo se nbabo wo bo se ni bayi gba mi sa to go ban jade eyan ma ndi ara e lamure ni oke da pupo ko da ke ya wa loke ko tun mo boju we sale eni kan bo mi sa mo palese igbeko awon agba ninu aye re loruko jesu atu osile atu osile atu osile ni gbogbojo thursday ati ati jo sunday mo ma wa ni igado be ni opolopo sunday ni mo ma wa ni igado opolopo ojo thursday mo ma wa ni igado wednesday mo ma wa ni lubana e gbo mi sa adua lo ngba o agbara o ki gba iru ola sunday ayaya mo fe ri o ja pade ipade agbara ni akanse ni kini mo pe akanse ni so ri ipade ti ola yi gbogbo eyan patapata e gesre ni mo ma fi ororo si owo re a fe ba mi agbana wi be eyan o ba jade sinu ogo be eyan o ba je eyan o ni se se nitori pe owo lo fi sise taye ba ti pale le owo eyan gbogbo ti e ba nda wole a da be pe ko mo se ni asiri la kan be sa wan o la ma lo lola eni kan ri mi gba sa loruko je aye re dide
2: amen
1: gbogbo branches wa ni ilu Eko o ma ni agbara sa ajegunle sango ifo abule egba lusada ikorodu owode agbado ijoko ati akute ati bebe lo to ba ti ri bi ti branch sino ka gori church wa na gbegbe mura gbogbo branches wa pata ni ole de Nigeria ati ni abroad ni UK e make sure pe lo gba ororo si owo e bibeli wi pe o ko ti iwo ba nse ni yo ma se dede kilo fa ti won se dede mo agbara kan o wa nbe tin da duro asekani mo wa ye niyan to mo nda aye yan duro awon mo pase lati oni lo aye ra fo loke
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: igbara oni agbara pupo be yan ba gbara asela kan mo ntele mo gbadura aye ra dide
2: amen
1: aye ra dide
2: amen
1: tin ba nkede nipa ororo mo mo nti ororo nje Jesu Oluwa wa papa ninu bibeli iwe Luke orikarin ni ese kejidilogun Luke chapter 4 and verse 18 oni emi Oluwa nbe lara mi nitori o fi ami ororo yan me ami Jesu ni ta ba fi ororo yan Jesu o sese to opolopo yanu yen ko ma to be Olorun papa o fi ororo yan eni kan gbo mi sa loruko Jesu o ya gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: emi Olorun o ma ntele ororo ni nibi ti ororo ba wa nibe ni emi Olorun wa 2 Corinthians chapter 3 and verse 17 Corinthians keji ori kata ese kata ni logun ti logun oni nje Oluwa ni emi na nibi ti emi Oluwa ba wa nibe ni ominira wa nipa ororo la gbe gba ominira ase ti nbe lowo re to da bi edidi to ba di to da bi palele awon agba ti o je ko wo re o sasiyori owo kan ni ororo ma jadanu o ma chukuro gbogbo eyan omo Olorun ta wa ni Port Harcourt ta wa na Abuja gbogbo eyan omo Olorun te wa ni e te wa ni Kwara eyan omo Olorun te wa ni Osun e make sure pe e de bi program lola fi si pataki bibeli pe rati ojo isinmi lati ya sinima ara mi si o igbeku awon agba loruko Jesu oya ja
2: amen
1: oya ja
2: amen
1: oya ja
2: amen
1: opolopo ojo wa ni oke ogun o wa ni Saki ati bebe lo e gbo mi sa raogadi na ota biha owo awon agba lara re mo pase oya ja
2: amen
1: oya ja
2: amen
1: oya ja
2: amen
1: ninu iwe Samuel kini ni ori kan ni logun ese ketara first Samuel chapter 16 and verse 13 leyin ti a fi oro yan iyan David leyin gba ti a fi oro yan owo Oluwa wa lori re o ku leyin lasan ta ba fi oro yan owo re owo Oluwa yo wa lowo re a wa wo owo awon agba to ma tun mo lowo sile ta ni mo lo fe lo nbo lo wa mo pase owo ye bi na
2: amen
1: Away up in
2: our
1: way up in
2: our
1: way up in
2: our
1: way up in
2: our
1: way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way up in our way is a person in the Kawa, is that it? Only all of fear minima at Yabara in your Jesu. What's in Mubuka, Moti, and Mirsum Dano, Udakuanada, Mopasa, Bonwatin Be, Bobba, Yitian, Supolo, and Yitian Dano, we are back to Silla. Oh, my God.

0: 목사가 무사드라 우연히 무식 무리하고 목소리 중지 중지 중중중 무시한 중비유주 목소리 중지 중지 포 무시한 무유주 마지막에 인구이고 지무시 고통에 같이 풀이 소션 마지막에 라스티 목소리 중지 중지 아이피디 바바 우리 중지 세우 오바니 가정 중지 세우 다소 이미지 중지 세우 다소노 우리 리바 밀리언 중지 세우 다소네 우리 피우에 우리 밀리언 스티머 밀리언 밀리아 유니포 소비니 GS 무슨 시시 지금 우리 마페 콘리에 하고 있고 시포 밀리언 지금 밀리언 빨리 빨리 지금 밀리언 프로밀리언 콘리 이마피 무한다죠 마치 January 우다죠 이피지 빨리 October 마구 마루피라 하고 마지막에서 27,000 공화 change 마구 또 주사랑이 밀리언 또 지 October 마바조에 마지막 바조에 이제 500K 무사랑으로 무사랑으로 뒤에 우아예비 9,000 That was October ending 900,000 예 고리에 데뷔 거거 오케이 이곳으로 하나 또 뒤 September 내가 가다가 거 what I wait for one month 우리 바위에 바위에 바위에 몸이 쇼크 몸이 바위에 그 This ending of September Then October 1st was my birthday 단지 October 1st, the most birthday, most 50 years. For many years, the most she birthday, more than for many gifts. Our family, we say no, we say can't even. Ah, many years, we know she wants to share. We have put a story, say it in front of her. But what the next week, that is November 2025. My lonely, October, now that's about back in last week, because I can last year. The first week of November, we shall resume the mission. You know, because you have done me. Waju atenyo, waju nino le atitao, putu plasta wubweo. Unche pio pia ameji, kishin, passage, toilet, okupositi room. Tadi to my surprise, moshe bon wolo, yo, yo long yu, moshe mwepe, there is court. Tadi, yesho, ipe yipe mi o, ipe yipe mi. Tadi, kwe, erinu unche dense, pe awa koma sole kwe, ah, elemi yeritu unche on, tadi, money picture. Lọ́wọ́ tó bá kí n sẹ́yìn píṣọ̀ máa sẹ́yìn píṣọ̀ ibi tílẹ̀ yẹn wà for so many years bó ṣe dúdú nísàlẹ̀ bó ṣe gbogbo ara lè ṣe dúdú àdéhùn láàrin just short time mi ò rí rẹ̀ kan tí mo rí rẹ̀ wọ̀ sí i lọ́kọjà mi ò dín mi rẹ̀ gbọ́wọ́ lè mú lórí mi ò tí ì ní ẹ̀ka tàpín lórí ẹ̀gbàdúrà fún mi rí tí wọ́n bá rí wọn kọ́ àbí ẹ gbọ́wọ́ lè mú lórí mò ń tira kéèm náà kí n wá sínú mo mọ̀ pé ẹ̀ conscience kàn disturb mi ni pé jẹ́rìí ẹ̀ wálé ti gbà mí sí ọdún sùn lọ jẹ́rìí ẹ̀ lọ́jọ́ rí mi rí o ẹ̀ṣẹ́ o rí mi rí o mo tún ṣíṣe iṣẹ́ mi o mo ti rí better of am lẹ́yìn lẹ́nu ijọ́ tó mo lẹ́yìn within some years mo tún ṣíṣe iṣẹ́ mi o tó tún dájú tó ti dá tó iṣẹ́ tí mo ṣe tẹ́tẹ́ tẹ́lẹ̀ I work with construction company lọ́jọ́ ẹ̀ṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń kó wa lọ ilé ògo àní padà
1: ó sọ̀rọ̀ kan tó ní agbára nígbà tó gbọ́ nípa ìdámẹ́wàá nígbà ìdámẹ́wàá ó gbègbèsẹ̀ ìgbọ́ràn ni bo ba ti gbọ kankan gbegbe sana kokko won to lo yo si to ba ka bel dada only prove me fi da mi wo fi da mi wo di bel yi no to ba fi da olorun wo wa din to se ani kan so pe ah daddy eh awon ti ma soro da mewa yen se ti je pe to ni te pastor ajara ara ara to lo ba ti pe eyan nti yo je ati ti o je o ti se gbe gbagbe bo fun pastor ni da mewa nti o ba je laye o ma je to ba fun pastor e lowo o to se ni pe iwo lo fe tap lara pastor all help ministry gbagbe all help ministry ministry to abado ko help o ti help aye you are building your future any kan gbo mi sir aye re adide aye re ma adide aye re ma adide aye re ma adide ma gbo su to npari lo bayi iwo na determine eyan ma determine pinu pelu su iba ti esa me wa yen sa ko won to sele to ba sign da me wa tan leyin na iranse olo ma tun sign da me wa nu da me wa ofiyen orand ni igba won ma wa circulate apolopo iranse olorun to ba sign da me wa to won ba sign da me wa ada be po block die mo gbadua loruko jesu asi oloju orun si oloju in the name of jesus ba yen so pe mo fe ki baba se bi oba wa sile yen yen o sin problem a ma wa e send the message yi pada yi pe emi ni mo jeri pe baba se bi ba se pe o ma wa sibi sile mi e send message so ni number yi 08082088888 send message mo ma wa ba yin si alayo ni mi mo ma ba layo ya yo ni be ni bibeli wi awon ti ba yo e ma ba won yo ko si nkan to buru nbe be ba se to da e pe mi emi o wa career e li ba no kapwa mo pa lasa aye ready de aye ready de o ti koruko fun Jerusalem ta fe lo aya ojo ma lo aya aya aya e gbo mi sa irin ajo ogo ni mo pase loruko Jesu ti nasasi ona e to diyan oyan e la igbagbo e fi gbegbe se gbegbe se gbegbe se ni ta ba ti di ojo Friday to nbo ni camp mo ma pe awa ta fe lo Jerusalem ta fe jo lo be ni awon you fit fly awon na ma wa nbe lagbara olorun e get ready loruko oluwa aye re ma dide amen mo aye ra dide amen ogo ra jade amen ira wore atan amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen e ja gbadura fun awon lojo bi oni ati oni wedding anniversary mo gbadura loruko jesu ti nisati gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary anu olorun atoju re ko wonu aye re amen le ko anu re si amen la koresi amen wa rawo olorun amen wa ri yanu re amen in the name of jesus amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesus wa ra anu gba amen ni wa ra anu gba amen ja won won celebrant o wa nbi Fumilayo Taiwo, happy birthday to you. Ayani Lawrence, happy birthday to you. Pastor Alara, happy birthday to you. Kemi Sola Udubi, happy birthday to you.
0: Mrs. Abisola Ulutayo Ayola, happy birthday to you. Iyawo Onyebu Ayola, Anyambedeo.
1: Loru Kojus Emari Anuba. Mole ma ara anugba amen mole ma ara anugba amen oju ayo re ma de amen ogo re ma jade amen jesu oluwa wa amen ko account number sile 30 32 67 0285 mustafa solomon moses oni lo ma gbe jade ni first bank loruko jesu wa ara anugba amen ogo re jade amen ago mejo ni asale ama pade o ma ni agbara e gbo mi sa mi mo boya o ti gan wari abo ti gan wari o re wosi mare wosi ja pade lago mejo Nigeria time ni asale o ma ni agbara lori Facebook apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba ja pade nbe Instagram baba se bi oba official ja pade nbe lo follow wa lori TikTok baba se bi oba 1 ati baba se bi oba iyowuro ja pade be ka gbadura adura lo ngba agbara oki gba lori YouTube baba se bi oba TV e ja jo pade ka jo gbadura eni kan ri mi gbo loruko Jesus aye re dide
2: amen
1: mo bless apere wa gbo e mo ri bo nu bo je Jesus loruko Jesus o ya gbagbara
2: amen
1: o gbagbara to
2: amen
1: gbagbara to
2: amen
1: gbagbara to
2: amen
1: gbagbara to
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: Jesus oluwa wa
2: amen
1: ba nkoju se nikan fi da loju wa e pe

ụmụ onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma dị mma larịga aga teriza ọnụ ọra na-agụ egwu ebede ebe flavo na fino mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etolire gị abụrụ ụsa ekene m unu abam bụ pite edochie a na-akpọ m ebe.

0: owuro
1: yesu
0: e ka nbe yen tan na
2: ki
0: o joko ohun nikan excuse me wait ko ma woju pe mo ni boda ni lo oyibo be ni ko ma gboju logun agboju logun
1: o fun agboju ta
0: bologun otete ku inu ise no ma ku si e how they think about daddy ku logun ogun ogun wa ti mo ma de ba baba to wa logun yi wa kokoku
1: Yes.
0: Se bi gba te yan ba kule ma pe ogun e.
1: Abi sir, yes sir.
0: O wa ko ti ti ti, ti koku.
1: Ha.
0: O lo gbo ba wa ku boro inu ise no ma ku si.
1: Mm.
0: So wa gbo eleyi dada. Igba aro ti beli so igba to ku si wa. To le sare sotu. To le sare sosi. Igba to ma sare de mushi. To ma pada wa sodo osodi. Ti wa bere pe mbolo tu ati wa lo tu wa la keke. Ah to le sare. Awon igba yen bibeli lo le gba jaga gba yen.
1: Yesu.
0: Sugbon awon emi kan wa. Oruko won ni emi a fi aro sofo. Olori buku emi to buru to won laye yi o si. Emi to ba ba aro jo ti ba so je. Lai si ana ko si oni. Lai si oni ko si ola.
1: Yes sir.
0: Emi to ba ba aro je makobi na fadalia o ba o so je. So that is why eyin abi amo to npa mi si. E tete wa bi e se ma push awon mo yin ni aro ojo aye won to ba je iwe no fe ka ko ka iwe yen kaye de mo pe won ka ki won fi gbogbo ojo aye won kawe to ba je ise ni won fe se ko tera mo ise be ni mo so fun yin ki won fi oku to wa ninu won sise ki se ko ma rely le ise te yen kan ti se sile elomi ise onise lo ma ngule lori o le se ri ti yawu po Bikeye ka sise le keyin ko.
1: Okay we lere.
0: O ku ologun ki won ko. I'm telling you. So at the end of the day you ba sise fu ki pe lowo eni.
1: Ah, ron la sir.
0: So je didi.
1: Yes sir.
0: O dara fu esa. Aro da.
1: Yes sir.
0: Kini 4 Samuel so?
1: Yeah.
0: Chapter 17:20.
1: Yes sir.
0: 4 Samuel 17:20.
1: Yes sir. Tabi si de ni kutukutu owura.
0: Ago melo ni David dide.
1: Kutukutu owura.
0: Esa ojo yen ni rawo etan.
1: Oh.
0: Ojo yen lo pade Goliati. O dide ni kutukutu owura lo gbo nje fawo egbo e. Nigba to ma de be lororo be si sise. Iran re fohun la ni lo ni lo
1: Jesus.
0: E tati ke egbo mi.
1: Yes sir.
0: Iwo wo lo wa ni age of 30, 40, 50 now. Sugbon ti awon emi ti ri aro re mu. To wa so ra re sinu ise ase kudorogun osan. Ohun lo se pade wa lola.
1: Yes sir.
0: A me ba awon emi yeja.
1: Yes sir.
0: Awon emi afaro sofo. Do you know that? T'Olorun ba si igba re pada.
1: Yes sir.
0: Ohun to ti padanu le pada wa.
1: Yes sir.
0: Tori iwe ni mo ni a o da ikolo re pada wa.
1: Yes sir.
0: O nigba ti Oluwa da ikolo si o ni pada. A ti se lo dabi eni to lala.
1: Yes sir.
0: O ni nigba tara ile Jacob kuro ni ajeji. Juda ni bi ni mo ise ni bi simi mo okuri won sa
1: da ni pada seyin sa
0: elo paso
1: yes sir
0: igba ta miss yen si le pada
1: be ni sir
0: elo mi ti so ni tinu ro pe gba yen o le pada mo elo mi ti so ti wo pe gbona we e bo ba se wo ka ma ti lo be
1: o ti gba kawo sa
0: o ti gba ma gba ka mo
1: yes olugba
0: awu si nlu awon wo li kan lati da igba pada
1: yes sir yes sir
0: se olorun lo ni igba to padanu
1: yes sir
0: o de le padanu eni tori ko je ope sugbon nigba ti isiniye ba di okuse
1: yes sir
0: ase jade oluwa ti meti agbara re nbe lo ohun to ti padanu laaro ojo je re adu da pada lo
1: amen
0: so eyin wo le wa nigba aro ojo aye yi iyiwe orika
1: jesus
0: esa mo ti le to fe kawe ten to fe ran ku
1: ha
0: awon emi afaro sofo ni mo ti de ni to ko ise tan sa o to time to ma se freedom oga to se freedom fuku o ma lo ko ise yen pada lodo oga oga e at the end of the day sir o gba oyu
1: kai
0: bo se fi ise yen leni isi mo pade e lenujo meta iko mo pe mi ni mo wa nu moto mo wonder langbeja ki lo sele o ni enu ise keji to n pada si e lo ti gboyu ibe ni ayanmo ti duro je se wa ni to ba target aro to ba ti ri aro mu ati la losan ma le
1: alewu sir
0: alewu alewu sori ise iranse aro ni pe lati ra osan pada so mo si ma so yen fun yin ninu iwasu mi to tun ma gbo bawo lo se ma ra aro bawo lo se ma lu aro lati ra osan pada bawo lo se ma lu osan lati ra ale pada wa gbo mi laipe.

0: Bari anuba lo fo Jesu. Eyin ogun eniyan sare pe wa. Ni si ni si. Jo mo fi Olorun be yin. Papa yin te mo pe lagun meji la oru, ago mokan la oru. Tin ba ti wa ninu adura mi o ni gbe kole mo. Tin ba de ti ni ko pe la le to ba nja mo ra won, si ni suru. O si ma to wole. I'm telling you,
1: yes, sir.
0: Within the space of 1 hour, ni mo feel for you.
2: Ba mi pe mi sori number yi lale yi, mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun. 091 61 85 6815
0: ni number 35 Shuaibu Ilorin Street ibe ni headquarter wa wa,
1: yes sir,
0: o number 30 Salami Ahmed Street sele aparadija sele itele ota o ba ti bole ni sele boss won ma gbe ni church baba kan ti okelo lo won ma gbe debe tabi number 7 Olubere Street egbeda,
1: yes sir.
0: Number 91.
3: This is Jordan.
0: Bank ni. Oru asi loruko Jesu.
1: Amen.
0: Oru re o ti mo laye.
1: Amen.
0: Agbo ati mo wa gba fun re lale yo sere renu aye re.
1: Amen.
0: Gbo fọlọ loke oru.
1: Hallelujah.
0: Jesu Oluwa wa.

0: ojo nro.
1: Yes sir.
0: Ojo ki ro gbigbona.
1: Ato sir.
0: Itura ni iri lo ma nse.
1: Yes sir.
0: Iri ki se gbigbona.
1: Ato sir.
0: E gbo mi o.
1: Yes sir.
0: E o ni ri ni ramo.
1: Mi loruko Jesu.
0: Oluwa lo ni gbadura fun idile. To gbo mi lalai.
1: Yes sir.
0: E gbo mi o.
1: Yes sir.
0: E le ma ri kankan. Lati January di June ele ma la inira koja lati January di June sugbon July je osu keje on tan pe ni meje o se asepe mo duo mi o da duo
1: yes sir
0: mo soro mi o da soro mo duo lori apata
1: yes sir
0: ti se Jesus Christ ile mira
1: iyan
0: iyan ni
1: yes sir
0: agbo mi ni oruko oluwa irun ori kini ori lara ati we kana kini owo lara gbogbo aye to sami odua ati pe orore se ninu osu keje
1: koni
0: ni o lara
1: amen loruko jesu
0: aye to se mai o ma re ma gbe orore se
1: amen loruko jesu
0: ara mi ni sami o oko re ma gbe orore se
1: amen loruko jesu
0: agbo mi dada
1: eteti o
0: bi oluwa ba ti fe to aye awon eniyan se ama ran woli se won bibeli wipe nibi ti ko ba ti si ran woli o ni awe eniyan ma se de iwo kan gbo mi ni ale ohun to je ko wa ninu inira sibe ni pe o ti ba woli ti re pade elomiran gan de gbo mi ni ale to je pe o gba olorun gbo o gba pe awon woli kan wa bibeli wipe o ni egba olorun gbo o ni a o fi ese yin mole o ni egba woli re gbo o ni a o serere
1: yen
0: ni pe eniyan o le serere
1: ato
0: lai se pe o gba woli olorun gbo to ba gbo olorun gbo a ma fi ese re mole ni ki se pe o ma serere sugbon to ba gba woli re gbo lo serere
1: yes sir
0: egbo mi o eyin kan gbo mi ni ale yi oluwa lo didi ran mi se yin oluwa so pe ise ayin o lo dede e kan daru fun yin eyin kan gbo mi lale yi aye fi aye yin soju kan won de yin soju kan won o je keri oko fe e ri yawo fe e romo bi ona yin di won gbe owo le se yin e gbo nti adani wa ye so oluwa so mi pe laaro la oluwa ni ke pin kan fun gbogbo eniyan Oluwa ni ki se kini
1: Oluwa ni ki baba woli o
0: ko fun gbogbo eniyan mo ma pe kan fun gbogbo eniyan
1: yes sir
0: laaro la boye bi pa iya nje ara ni e oh ola lo ma dopin
1: mi loruko
0: jesu
1: o ma dopin lola
0: be ni ola lo ma dopin tori pe ibi ki bi ti ina ba jode to pade odo ibe ni agbara re ma pin si egbe mi pastor
1: yes sir
0: ewo ina ki fodo
1: o
0: di majemu o di ase gbogbo to ni aye re lara
1: loruko
0: jesu o wole be
1: amen loruko jesu
0: ma deja o tete de ni aro la
1: yes sir
0: tori pe bo ba se nde ni ma ma pe kan fun o o ti mo ma pe fun ni aro la yi oh ko ti si woli to fun eni ruko be sugbon osu keje oluwa so mi pe ona re ma la
1: amen loruko jesu
0: ona la fun o
1: amen loruko jesu
0: agba se na
1: amen
0: o ma ri owo gidi
1: amen loruko
0: jesu bo se ri ni yes bo se ri ni
1: baba woli olorun ati bo ma so agbara yin dotun sa
0: amen jesu
1: bi nkankan ni mo woye sa baba woli opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti laye ta wa yi awon ti won si n gbogun ti inu inira ni won wa tori pe awon kan gbogun ti won ibere mi wa re se baba woli awon wo lo n gbogun ti yan ati pe kini idi ti won fi n gbogun ti awon ti won gbogun ti
0: giga loluwa o
1: baba woli sir
0: pastor dele
2: yes sir
0: e ma gbo mi o se ri opolopo awon ti won pera won ni ota
1: yes sir
0: inu won o ki dun si e nigba ti ara ba tu e se gbo bele bara ba ti tu e
1: yes sir
0: o ja idira fun awon kan sugbon to ba ti sun ekun inu wa ma dun e gbo mi o gbogbo eni to fe ko ma sunko
1: loruko jesus
0: ko le ma fi o se loya
1: loruko jesus
0: inu abi mo ku o kin dun inu wo o ni dun ma la la
1: mi loruko jesus
0: e ja wa su asiri la fun yin
1: yes sir
0: e ja mo wi pe awon to gbogun ti eniyan wo kin dede gbogun ti eniyan bene iwo iranse benrin to gbo mi
1: yes sir
0: ati wo mo kunrin gbogbo igba lo ma bere lowo ara re pe kilo se gan kilo se ti awon tafidi de ogun si o kilo to se tafidi de ogun sa awon ma re wo awon ma re
1: yes sir
0: wo roko fe wo awon ma re wo graduate won rise wo bi won se nda bo ko e jesus fun e o se idi tan fi gbogun ti eni kan to gberu o iwo lo mo pe ologo ni o ologo e gbo ni bibeli wi pe won ni awa si ti ri irawo re
1: bene sir
0: irawo ta ni won ni irawo jesus e je awa ba se ma pa eyin na won ta foju jesus ri je jesus ta ju won se bi o je mo pe iwo to gbo mi ni ale yi lati kekere re ni awon kan ti ri irawo re
1: sirombe sir
0: bene o gbo mi ni ale yi ogun agbaye ni o awon kan ni won gbe owo ni ogo re awon kan na damu re iwo na wo latojo tan ti bi o lo ti tinu ogun kan bo sinu ogun ko si kan meji o tori pe ologo ni o o to lagbara ni pe won ni oju merin won mo to ma je lojo la won mo bi to ogun re ti ma bujade idi ni tan se gbogun ti o ti won o fe ko mari won ti pe to ba mari oko de won mo pe to ba bimo yi olu omo lo ma bi idi ni tan se je ko bimo won didi ogun si ogan gbagbo ohun to wa ya mi lenu pe bi won se didi ogun si oto yi
1: yes sir
0: iwo na o mo na abayo ekun lo kan so ekun o ki tan isoro
1: ajo
0: eniyan ma ngbegbe seni ewo David bibeli so pe nigba ti ogun ja bibeli ke o be se sukun titi o fi si agbara fun
1: mo
0: a fi gba to wa bibeli so pe mu okan re le pe iru eku wo ni mo nso yin o wa to wo ni lo o ni se leta o ni se baba won iwo to gbo mi ni ale yi ori ironu lo wa bayi ayayayaya ironu o le gba e iwo ma bẹni ẹkún tó sun ò lè gba ẹ wo bí wọn ṣe ṣayé àwọn ọmọ rẹ wo bọ ṣe ṣayé iṣẹ rẹ wo bọ ṣe kẹyàwó kọ ẹ sí tó kẹyàn kọ ẹ sí ra ṣé bó ṣe máa máa wò lélẹyìí tí gbogbo káfí bàjẹ tán ó ní jésù lo se ran mi se ora le jesus lo ran mi se o
1: yes sir
0: jesus
1: jesus christ
0: jesus
1: christ
0: baba ladi alafia
1: yes sir
0: o gbigba tin gba lai ara o ni fun eni kan aro la aro la ma le
1: baba
0: aro la ma le
1: yes sir
0: iwo mama yi ma je da iduro iwo baba yi ma je da iduro ku awon omo ologo to bi ko won dani la aro la mo ma pe nkan fun yin ago mefa la aro la church at kon tori pe gbogbo eniyan lo ma fe gba ise adua lare ise abamire adua woli ni eru ma ba e ko si ba balo takan to le duro ni nitori na tetede ni aro la tetede ni aro la ibigibi to ba ti nbo la aro la to ba ti di ogba ogba agege so fo lokada wi pe church baba lese kese lo lo ni mo sola legbe oye mekun to ba le so be wa ni kan ma ni so ni waju moto e wa mu e de waju church gangan la ro la Toba di agege pesima no de. So for look at that ni agege pesima. Church iba bale sekese. Lo lo. Ni moji sola. Legbe oye mekun. Shari bobu a yi contractor.
1: Yes
0: sir. E yoni shiowo. Mo ki yi kori ire. E ma jera yini ye. E wak bak kati mo fek menona. Bobu a yi te bim pa. Bobu a yi ti yanje. Bobu a yi ti arani. E o. E te te de ni arola. Beba shende. Mama gben kafo yi. Mama gben kafo yi. Mama gben kafo yi. Ha. E ruma bae la arola. Te te de o. Toba di Friday. O se yi. Friday o se yi. A mama she shoru. I shoru a bame. Ha. If he has no soccer, Toribe shoru ye. No gwe di le no kwa. Mo we gaga bi woli.
1: Yes sir.
0: E li ja bae le ja. O gbae o roro re no wele.
1: Yes sir.
0: O ke ke ke ke. Wole lwa do non jakob. Mo duwa no manja ma. Mo fi a she si anu. Mo ro ma gbe le bu. Mo do ru ten ti a gbe le bu. Mo fi a jeme. Mo fi a ha me. Mo fi la ja ton shani kafari. Mo gwa yi ton gwa me. Ni a shale. Mo gwa ton ni karama ni o. Mo gwa ni ton lo ni ro no no. E shami a duwa. Olorun fe mi won rubo fun o tete die la ro la won ma pe ero ipadu so mi fun o ma pe to ba mo tete die la ro la o ma jade aduro to ba ti le se ti won o da aduro lona mo fi olorun se leri o ti sori re niyan wa ri pe gbogbo nkan o ma yi pada fun o mo se ri niyan
1: to o na le ti ba tenu baba woli olorun lese kese funra won yi awon ero obane soro yi ni opo to ja si odo baba woli lese kese papa en te fe gbere fun ona lati de odo baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529 Ah, neri juba elo lo ni lori eto lese kese. Oruko temi o yipada Oluwa to beloba yin na ni o omo baba tin ji o delicate bubu yin ti mo si MC Gigaloluwa alohun tolohun oni ire ni temi ati ti erojo bubu.

0: nigbati mo fura pe nkan to se wife mi koja ni 2024 to fi ku ni January symptom to ko bere na ni heart problem be mi na se detect pe ifopa mi ga ni mo ko si mo lo hospital mo a treat ni mo a gbo ogun ma to pada tun sick again monthly titi pe o wa wo December 2024 yen mi le lo ibi ise rara ati rara titi wo January odun yi so nigbati mo an gbo program baba won wa so pe awo la I expect lori oke ninu program ta si ni last month pe en to ba ti ni repeated problem pe o ni lo ko wa fun adura bi mo si wa si ori oke ni last month ta si koja ni yen mo a dupe lọlọrun pe ni bi ba yen nijo kerin ta fe ma lo baba ni pe ka ta phone wa pe ka ta phone wa emi te wa focus pe ba won so pe creditor lati ni wa ni ogun to wa lara re ba won ni ka pa ba se pa ba won ni pe ki ogun yen ko ku mo kan ri pe nkan yen bi gbọn kan ka rọlu mi ti mo fe subu ni ari mo sa sagara mi ati bayi mo ri pe ara mi ye mi gan ti bere se lati January odun mi iguro aisin mo ogun gan wa le bayi nisin ti mi te lu mo rara mi ni feeling aisin yen nigba to di ni ana bi won se to pe mi niyan mo ba te so fe to pe pe a mo fe je ori oke mo wa o ni ki le fe je gan se eje koja un je ni e lo jama la bo se wi eje ran si mo ko ro ko bi o mu mi sire ni lo ba ni oke nkan ti mo fe fun mi nisin ni pe mo fe ra phone fun mi pe se mo le raye lo asiti pari ni role mu ni a mo ni mo le lo worodu mo sare lo worodu niyan ere mo pe bo se ra phone fun mi ni ana niyan
1: Android ni le
0: lati ba mo ti da ye pe kan si mi lori to to beyin
1: won se n lori beyin ri jote ti da ye to beyin ri o pe te ori oke lana but we pa no ti o su heavy gan
2: I thought that made this month is so heavy
1: now we so ke awon re ti o ti ya do re ri
2: those kind of goodness that never came your way before
1: let your amen sound like thunder receive it now
2: amen ba pa bayi
3: oro yi ti de didi
4: o ti de didi

0: le seru olola mo
1: o ke laye ni wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo omo omo mi kan ti mo ti egbeya fun la odun marun mo wa jade e mo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ayi na de lo mo to tun wo mo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o ja di ko omo mi bi mo won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun si ya lenu olorun message to se ni July yen ko se mi mo afigba to la on ba mi fun lomo meta
3: ah edidi ki hallelujah
4: hallelujah
3: mo mo lawo mo pe pampers da won ko la nipo
2: pampers yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja mo pe gbogbo olorun lo pampers ba ko pampers lori gba mi mo di si la lombard mo sa wa sibi pe olorun o omo mi o mi fe ku kokomo mi kan wa o ma lomo o ba mi fun lomo o de se o su ngan ma se to message to je
3: ni da yen ta se yen ko se message mi mo gbogbo eyi to wo omo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni